ay painumi-numi. Siya tau pagkondohan ang manang kamang. O, kat kulehan di anak pot pangadaran. Ni anak nadurako. O,